0: akan hanyar sa ta zuwa Switzerland domin halartar zagayen farko na tattaunawa da Iran akan yiwuwar cimma yarjejeniyarta akan nuclear. A Nigeria a yau ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti inda hukumar zaben kasar INEC ta ce ta kammala dukkan tanade-tanaden da suka kamata domin gudanar da zaben cikin lumana da nasara ciki har da tabbatar da tsaro.
1: Hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro za su yi aiki tukuru za su saka ido za su bada duka tsaron da ake bukata akan ma'aikata da kayan zaben da ma al'umma da za su fito domin su kada ƙuri'a.
0: To har ila yau a Najeriya yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara musamman a wasu jihohin kasar ciki har da jihar Zamfara. Gwamnan jihar ya sake nanata matsayinsa cewa ba zai taɓa sulhu da 'yan bindiga ba.
2: A matsayin na gwamnati ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba. Ba ra'ayina ba ne ba kuma ba zan yi ba.
0: To za mu je da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan yadda matsalolin tsaro da rashin ɗaukar matakai daga gwamnati ke taimakawa wajen raunata 'yancin yin addinai ga 'yan Najeriya. Amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Jami'ai a Amurka sun ce Isra'ila da mayakan sa kai na Hezbollah da Iran ke marawa baya a Lebanon sun amince da tsagaita wuta. Kafin a sanar da yarjejeniyar, Isra'ila ta kai wasu sabbin jerin har-har ta sama a kudancin Lebanon inda akalla mutum 47 suka rasa ransu.
3: The bombing was in response to the killing of four Israeli soldiers by Hezbollah.
0: Wakilin BBC ya ce hare-haren martani ne akan kisan da Hezbollah ta yi wa sojojin Isra'ila hudu a kudancin Lebanon inda Isra'ila ta ce ta kai hare-hare fiye da 150 akan abin da ta kira a wajen da 'yan Hezbollah suke. Ana fargabar cewa idan har rikicin da bangarorin biyu ke yi ya ci gaba to hakan zai iya wargatsa yarjejeniyar da Iran da Amurka suka cimma domin kawo ƙarshen nasu yakin. Rotanni na cewa jakadin Amurka na musamman Steve Witkoff na kan hanyarsa ta zuwa Switzerland domin halartar zagayen farko na tattaunawa da Iran akan yiwuwar cimma yarjejeniya akan nuclear ta. Ana sa ran Mr. Witkoff zai samu rakiyar Jared Kushner, surukin shugaba Trump wanda ake zaton yana Switzerland din. Mutanen biyu ne suka jagoranci tattaunawa da Tehran har aka cimma yarjejeniyar farko wadda ta dakatar da faɗa tare da bayar da damarmakin kwanaki 60 na a tattauna akan shirin Iran na nuclear. Gabobin yan labaran Amurka sun ambata wasu jami'an da ba a bayyana sunansu ba. Na cewa ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi shi ma yana shirin tafiya zuwa Switzerland din. Shugaban Bolivia Rodrigo Paz ya cimma yarjejeniya da babbar kungiyar kwadugo ta kasar domin kawo ƙarshen zanga-zangar da aka shafa fiye da makonni shida ana yi da kuma toshe hanyoyi don neman shugaban kasar ya yi murabus. Zanga-zangar ta durƙusa da tattalin arzikin kasar inda ta ƙara tsadar abinci da barin asibitoci suna fama wajen samun muhimman kayayyakin aiki.
4: Protesters had been infuriated by inflation and fuel supply issues.
0: Wakilin BBC ya ce masu zanga-zangar sun fusata ne saboda hawar farashi da matsalolin samar da man fetur. Amma daga baya sai suka fara kira da a yi wa shugaban kasar murabus watanni shida kacal bayan zabensa saboda ɓaci rai kan sauye-sauyen kasuwancin da ya aiwatar. Yawancin masu zanga-zangar dai na ganin cewa sauye-sauyen sun fi amfanar manyan kamfanonin kasar ne kawai. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Kungiyar ma'aikatar harkokin sufuri a Burtaniya ta tabbatar da cewa mutum ɗaya da ya rasa ransa lokacin da jiragen ƙasa biyu suka yi karo a arewacin London ɗaya ne daga cikin direbobin. Jami'an ceton da suka isa wajen a Bedford sun bayyana lamarin a matsayin mummunan al'amari. Mutum 89 sun ji rauni, 11 daga cikinsu kuma na cikin mummunan yanayi. Wani fasinja ya shaida BBC cewa haɗarin ya faru ne ba tare da wani gargaɗi ba kuma ya ji kamar bom ne ya tashi. Kungiyar ma'aikatan jiragen ƙasa da na ruwa da kuma kungiyar ma'aikatan harkokin sufuri wadda direban da ya rasu ya taɓa kasancewa mamba a cikinta sun ce lamarin ya kaɗa su sosai. Prime Minister Poland Donald Tusk ya yi kira ga shugabannin Ukraine da na Poland da su wato guji ta da ƙarin tarzoma a cikin takaddama diplomasiyya da ta kunno kai tsakanin ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna. Hakan dai na zuwa ne bayan shugaban hukumar tarihin Poland Karol Nawrocki ya sanar da cewa ya kwace lambar girmamawar ƙasa mafi girma da aka baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Mr. Zelensky ya fusata mutane da dama a Poland bayan ya sakawa wani bangare na rundunar sojin Ukraine sunan wata kungiyar 'yan kishin ƙasa da ke da hannu a kisan kyashin da ya rutsa da 'yan Poland a lokacin yaƙin duniya na biyu. Mr. Tusk ya ce ya kamata shugabannin kasashen biyu su kwantar da hankalin su su fahimci juna. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da suke cikin shirin. Hukumomin Amurka sun ce Isra'ila da Hezbollah sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta bayan wasu jerin har-har da Isra'ila ta kai ta sama a kudancin Lebanon da ya halaka mutum 47. Yarjejeniyar da ta biyo bayan cigaba da yaƙi da ɓangarorin biyu ke yi da juna inda Hezbollah ta halaka sojojin Isra'ila hudu wanda aka yi wa hakan kallon ka iya zama zagon ƙasar yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakanin Amurka da Iran. Rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
5: Rundunar sojin Isra'ila ta tabbatar da shiga yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki. Sai dai daga bisani mai magana da yawun sojin Isra'ilan ya ce dakarun su za su ci gaba da cire dukkan wata barazana. Sai dai har yanzu Hezbollah bata kai ga tabbatar da shiga yarjejeniyar ba. Sai dai ita ma sakataranta Sheikh Na'im Qasim ya ce shirin kawar da Hezbollah bai yi nasara ba. Jami'an aikin ceto a birnin Nabaiti sun sanar da BBC cewar akalla an kai hari ta sama kusan 12 bayan da aka samar da yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki. Yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin na nuni da tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Amurka da Iran. Sai dai ba a ga haka a ƙasa ba, wanda hakan ya sa Tehran ta zargi Trump gazawa wajen taka Isra'ila burki. Yarjejeniyar kawo ƙarshen yaki na nuni da tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Isra'ila da Iran. Sai dai ba a ga hakan ba a ƙasa, wanda hakan ya sa Tehran ta zargi Trump da gazawa wajen taka Isra'ila burki.
0: A gaida Khalifa Shehudu Kaji da rahoton da ya haɗa mana. To a Najeriya yau ne za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, inda gwamnan jihar mai ci Biodun Abayo Mi Oyebanji zai fafata da 'yan takara 12 na jam'iyyun adawa. Zaben wanda ya za a gudanar a yankunan ƙananan hukumomi 16 na jihar za a fara shi ne da ƙarfe 8:30 na safiyar nan a kuma rufe da ƙarfe 2 na rana. An kuma yi dukkanin tanadan da suka kamata domin gudanar da zaben cikin lumana da nasara, kamar yadda Zainab Aminu Abubakar mai magana da yawun hukumar zaben ta Najeriya wato INEC ta bayyana a hirarta da Abdulsalam Ibrahim Ahmed.
6: Hukumar zaɓe ta yi duk shirye-shiryen da ya kamata na ma'aikata da kayan zaɓe su isa rumfunan zaɓen ƙarfe 8:30 na safe domin ya ba da daman fara zaɓe ƙarfe 8:30 daidai, za kuma a tsaye da zaɓe ƙarfe 2:30 na rana. Amma idan akwai waɗanda suke kan layi kafin ƙarfe 2:30 kuma ba su samu suka kada ƙura'a ba, za a ba su dama su kada ƙura'ansu.
7: Sautari akan game da matsalolin na'urori da sauransu, akwai tanadin da aka yi dan kauce ma haka wannan karin?
6: Hukumar zaɓe ta ba da horo wa ma'aikatanta na musamman wanda aka kira su RATEX. Kowane gunduma akwai RATEX guda ɗaya wanda shi zai ta duba duka yadda ake gudanar da zaɓe a wannan gunduma. So duk wata rumfar zaɓe da ma'aikatan suka samu matsala da ita wannan na'ura na BIVAS din, dama ya ba su duka lambar wayansa. So za su kira shi a waya sai ya zo ya duba BIVAS din domin ya duba matsalar da take tattare da ita ya warware domin a ci gaba da gudanar da zaɓe.
7: Sautari ana zargin aukuwar matsalar sayan ƙuri'u a rumfunan zaɓe. Shin kun fargada hakan?
6: Hukumar zaɓe ta fargada haka, kuma abu ne wanda take Allah wadai da shi. 'Yan siyasa su fito su yi yaƙin neman zaɓe, su faɗi manufofinsu, mutane kuma su duba wanda suka fi cancanta su zaɓa.
7: To waɗanne matakai kuka ɗauka don magance aukuwar hakan?
6: Hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa tare da hukumar EFCC da ICPC, suna nan a rumfunar zaɓe. Idan har suka kama wa'annan masu musayar ƙura'a da kuɗi ɗin, za su yi bincike akan su tabbatar da sun kama su da wannan laifi. Za su kuma kawo case file ɗin wa hukumar zaɓe, sai ita kuma ta kai kotu domin kotu ta yi shari'a ta kuma yanke musu hukunci. Ita kuma hukuma a nata ɓangaren akwai abu biyu da ta yi domin ganin ta daƙile wannan matsalar sayar ƙura'a da kuɗin. Na ɗaya shi ne haramta yin amfani da na'ura mai ɗaukan hoto ko waya ko kamera ko ma wace irin dai device wanda mutum zai iya yi amfani da shi don ya ɗauki hoton takardar kaɗa ƙura'arsa, domin an lura hakan suke yi sai su nuna shaida cewa mun zaɓe ku, sai kuma
1: su karbi kudin hukumar zabe kuma ta rike tsara yadda rumfar zaben ta yake an danda matso da su sun zama kusa da idan jami'an tsaro kusa da idan jami'an hukumar zabe
7: to wani shiri aka yi don magance matsalar masu son kawo rudani a lokacin zabe
1: hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro za su yi aiki tukuru za su saka ido za su bada duka tsaron da ake bukata akan ma'aikata da kayan zaben da ma al'umma da za su fito domin su kada ƙura da zarar an kammala zabe a rumfar zabe an tattara sakamako an rubuta a cikin takardar rubuta sakamakon zabe ma'aikatan hukuma za su dauki hoton wannan takardar kada ƙura sai a saka ta a shafin hukumar na yanar gizo
0: Zainab Amin Abubakar mai magana da hukumar zabe ta Najeriya wato INEC kenan. To Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta akan yadda matsalolin tsaro da rashin daukar matakai daga gwamnati ke taimakawa wajen raunata ƴancin yin addini ga 'yan Najeriya. A wani bincike da majalisar ta yi a jihohin Plateau da Kano, ta ce ta gano cewa ba duka 'yan Najeriya ne ke cin muryar ƴancin yin addini daidai da kowa ba. Doka da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar kan ƴancin yin addinin. Karautan Asha Aliyu Jafar
8: A yayin da take bayar da rahoton farko kan sakamakon ziyarar da ta kai Najeriya wakiliya ta musamman Amsar Dinkin Duniya kan kare haƙin bil'adama Nazila Gane ta ce Amsar Dinkin Duniya ta buƙaci cewa kowanne dan adam ya gudanar da addininsa ba tare da fargaba ba ko kuma tilastawa da kuma damar sauya addininsa ko kuma makin yin wani addini sai dai a cewar ta hakan na fuskantar matsaloli ta fuskoki daban-daban a Najeriya.
9: Wannan ziyara ce ta makonni biyu. Ziyara ce da muka kawo bayan da gwamnati ta gayyace mu domin mu nazari kan ƴancin yin addinai a matsayin wani abu na kare haƙƙin bil'adama. Dokokin da ke samar da ƴancin mutunta ɗan adam da hana nuna wariya da kuma ƴancin yin addinai na da ƙarfi sosai a kundin tsarin mulkin Najeriya. Sai dai mutane ba sa amfana da su yadda ya kamata a faɗin ƙasar saboda mabambantan tsarin shari'o'i da ƙasar ke amfani da su da kuma yadda al'adun yankuna da dama ke danna wani ɓangare na ƴancin. Sannan kuma mutane da dama na nuna damuwa kan yadda matsalar tsaro ita kanta ke kawo tarnaƙi ga ƴancin yin addini.
8: Ta kuma yi tsokaci game da rahotannin da ake yadawa na cewa ana yi wa wasu kisan ƙare dangi a ƙasar.
9: Ban ga wata shaida da ke nuna wani tsari ko shiri na gwamnati da ke cewa a kawar da wannan ko a ƙarar da waɗancan ba. Kamar yadda abin takaici muke gani a wasu sassan duniya. Duk da haka dai babu daidaito a ƴancin yin addini a tsakanin 'yan Najeriya. Don haka wajibi ne a yi adalci. Akwai buƙatar a riƙa yin hukunci a duk lokacin da aka aikata wani laifi. Saboda mutane na buƙatar ganin an ɗauki hukunci domin a kauce wa tashin hankali.
8: Nazila Gane ta kuma nuna takaicinta kan yadda matsalar tsaro da rashin isassun kuɗaɗe ya hana su ziyartar ƙarin wasu jihohi baya ga Filato da kuma Kano domin gudanar da bincikensu. Fatima Agwai Muhammad ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya.
10: Cin shine ana ta zargin ka san da fadace da tashin hankali saboda matsalolin addini kuma yawanci mutane ba su gane ba sai sun zo so muhimmancin zuwan ta shine lalle ta zo ta yi bincike ta san me ake da shi a kasa shin addini ne yake sa irin wayannan tashin hankalin da ake da shi yau da kullun a kasan mu koko akwai wani dalili daban matsaloli ne suke tasowa mutane suka shiga cikin rigan addini don su nuna kaman addini ne
8: cikin shawarin da ta gabatar Gane ta ce akwai buƙatar a riga amfani da hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ICC ta tanada kan cin zarafi da kisan ƙare dangi a kotunan Najeriya Aisha Aliyu Jafar BBC Hausa a Abuja Najeriya
0: To yanzu karfe 7 ne saura minti 16 a garin Zaria da ke jihar Kaduna a Najeriya. Haka lokacin yake a magari a dake jamhuriyar Niger. Aisha Sharif ba fita gaba ta muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin kun ji cewar shugaban Bolivia ya ci mayar jijiniya da babbar kungiyar kwadoko ta kasar domin kawo ƙarshen zanga-zangar da aka shafa fiye da makonni 6 ana yi a kasar. To madalla yanzu kuma sai filinmu na gane mini hanya gwamnan jihar Zamfara ya sake nanata matsayin sa na cewa ba zai taba sulhu da yan fashin daji ba, inda ya soki masu tunanin cewa sulhun ya kawo sauki ga wasu al'ummomin da suka rungume shi a jihohi masu fama da rikicin yan fashin daji. Dauda Lawan Dare ya ce duk da har-haren da wasu sassan jihar Zamfara ke fama da su a baya-bayan nan, gwamnatin sa na kokari sosai wajen yaki da yan fashin daji da biyan kudin fansa don kwamiya gun har-haren da suke kaiwa sun ragu. Ga karin bayanin da ya yi wa Rabi'atu Kabir Runka.
2: A lokacin da na anshi wannan mulki, Zamfara tana cikin wani hali, halin kakani ta kowane fanni, kusan matsalar tsaro fiye da shekara 10 na farko kenan. Na biyu, in kika duba harkar ilimi, kusan a jihohi 36 muni na ƙarshe. In kika zo wajen fannin kiwon lafiya, shi ma haka. So matsalolin ma suna da yawa, amma alhamdulillah abubuwa suna canza, wanda duk wanda zai je Zamfara yanzu, wanda ya san kuma Zamfara shekara 3 da ta wuce, ka san cewa alhamdulillah mun yi abubuwa na takarwar gani na canza al'amura a jihar Zamfara ta kowane fanni.
11: Kamar yadda ka ce, matsalar tsaro tana daga cikin babban matsalar da ta addabi jihar Zamfara. Wani hali kuke ciki a yaki da wannan matsalar?
2: Na farko abin da na yi tunani, na ga cewa wani hanyoyi ne za mu bi na canza salo na fuskantar wannan 'yan ta'adda da muke fama da su. Duk da akwai jami'an tsaro na gwamnatin tarayya, na ga ya kamata mu ma mu namu na cikin gida, wanda a lokacin ne muka kirkiro da askarawa. Mun zauna mun duba mu ga cewa ya za a yi a taimaka ma al'umma, wanda ko da irin an kawo hari a irin wannan wurare su ne na farko wanda za su iya kawo ɗauki. Mun horar da su, muka mai da su ƙananan hukumominsu da lunguna da ƙauyuka, mun ba su kayayyakin aiki tun daga bindigogi, motoci, uniform da makamantansu, wanda kuma alhamdulillah wannan abin ya yi tasiri ƙwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne, in ka duba wannan mutane da suke tare da al'umma a ƙananan hukumominsu da ƙauyuka sun fi jami'an tsaron federal government sanin lungu da saƙo na wannan wurare, kuma a kodayaushe suna nan zaune da wannan al'umma. Sauraka wannan abu ya yi tasiri, kuma alhamdulillah tun daga lokacin abubuwa sun lafa fiye da yadda ake tunani. Yadda jarida ce ke, kin san da inda aka ce akwai labari kan jihar Zamfara na ta'addanci, za ki ji cewa yau an kashe mutum 100, an kashe mutum 150 da makamantansu. To alhamdulillah cikin wannan 'yan shekaru irin wannan har-haren da ake kawowa sun yi sauki ƙwarai da gaske.
11: Wani zai ce amma baya-bayan nan a samu har-hara a wasu sassa na Zamfara?
2: Ban ce ba a kaiwa ba, amma irin yadda ake kaiwa a da.
11: Kana ganin ya ragu kenan?
2: Ƙwarai da gaske.
11: Kamar da kashi nawa kenan?
2: Zan iya cewa ya ragu kusan kashi 60 irin wannan har-haren da ake kaiwa. Abu ne wanda za ki duba, za ki iya zuwa ki tambaya al'umma ko gaskiya ne wannan
11: abu. Amma ba ka magance matsalar gaba ɗaya ba kenan?
2: Ai, kamar yadda na gaya maki, abu ne wanda shekara 10 muna fama da shi. Ta yaya za a ce a cikin ƙaramin lokaci a ce ka magance shi? Sai dai ka yi abin da za ka yi.
11: Matsalar tsaron nan yana daga cikin alƙawuran da ka yi wa Zamfarawa. Amma sai dai gashi kuma da yawansu suna kukawa cewa ba lalle ba na su iya zuwa gonakinsu domin su noma ba. Me ya faru ka kasa cika musu wannan alƙawuran?
2: Na farko ban yi alƙawarin cewa zan kawo zaman lafiya a lokacin ba, amma na ce zan ɗauki matakai wanda zai kawo sauƙi ga al'umma, kuma na sani har ga Allah mun ɗauki wannan matakai na ƙwarai.
11: Kana ganin sun gamsa?
2: Ƙwarai da gaske. Ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauƙi. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayin na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyarsu. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba taɓa yin irin shi ba cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da sauƙin da aka samu. Duk wanda ya ce maki wai yau zai zo yau ɗin nan gobe-goben ne ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawo da shi, ba gaskiya ba ne ba, kuma ba irin wannan alƙawarin mu kai ba. Amma mun ce za mu ba shi muhimmanci, kuma mun ba shi muhimmanci fiye da yadda ake zato, saboda duk wani hanya da ya kamata mu bi, mun bi. Duk abin da ya kamata mu yi, mun yi.
11: A daidai lokacin da kake bayyana cewa an samu sauƙi a jihar Zamfara, 'yan kwanakin nan akwai karin har-hara da ake samu a wannan jiha ta Zamfara. Sannan kuma ko kwanakin baya ma akwai dattawa daga yankin Maradin da suka je sasanci da 'yan bindiga domin samun zaman lafiya saboda suna ganin gwamnati ta kasa kare su. Ka samu wannan labarin?
2: Tun farko matsayin da na ɗauka a matsayin na gwamnati shine cewa ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba, kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je ya zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba.
11: Amma
2: wannan ba ra'ayina ba ne ba, kuma ba zan yi ba. Na biyu, idan kika duba yanda yanayin ta'addancin nan yake, kusan ko ina yanzu akwai wannan matsaloli, ba ma a jihar Zamfara ba. Irin matakan da muka ɗauka na kare al'umma a jihar Zamfara da kewaye, to ina tabbatar maki ko ma ki je ki duba a matsayinki na 'yar jarida cewa abubuwan nan sun yi sauki. Na farko kenan. Na biyu, dole ne a dinga samun har-hare saboda me su ma mutanen nan mun matsa musu. Saboda za su je su nemi wuri wanda sun san cewa ko ba su da ƙarhin da za su iya kare su su yi abubuwan da suka yi. Duk yana cikin ta'addanci. Amma duk da haka, da ikon Allah, za mu kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta bisa ga irin matakan da muka ɗauka yanzu a jihar Zamfara, wanda mun ce ba gudu kuma ba jiya da baya.
11: Baka an samu tambaya ta, baka samu labarin dattawan nan da aka yi garkuwa da su?
2: Na samu labari, kam na gaya miki cewa na ɗaya waya tura su je su yi sulhu.
11: Gwamnati ba abin da ta yi kenan?
2: Babu, ba wani abin da za mu yi, saboda na farko sun san matsayin mu akan cewa ba ma sulhu. Sannan shin su waye ne waɗannan mutane? Dan har yanzu ni ban san su suwane ne wanda aka ce yau an yi garkuwa da su ba. Amma na ji labarin cewa an yi. Amma kuma waye ake su?
11: Da ka samu labari baka ce barka bincika?
2: Na bincika, har yanzu ba a gaya min ko suwaye ba. Kuma nan muna kan bincike din. Kuma laifi ne ga al'umma su je su yi sulhu wanda sun san cewa gwamnati ta ce ba ra'ayinta ba ne ba. Me yasa za su yi?
11: Amma akwai jihohin da suke makwabtaka da jihar Zamfara, kamar wani yanki na jihar Katsina, sun yi wannan sulhun da kake cewa gwamnati ba za ka yi ba, kuma bayanai na nuna cewa sun dan samu sauki. Kana ganin bai kamata kai sulhun nan ba tunda abu yaki cinyewa?
2: Ita gaskiya guda ɗaya ce. Kuma ko da ake cewa wa'ansu jihohi sun yi sulhu, zan tambaye ki, sulhun nan tsakaninki da Allah, har-haren da yake kaiwa yau an daina?
11: Amma wasu bayanai na cewa an samu sauki.
2: Ta ina ka samu sauki? Ta ya za a yi ka zauna kai kana gwamna ko gwamnati ka nuna cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati? Ni ban taɓa tunanin cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati ba. Saboda haka ni wannan ra'ayinsu ne, ba zan hana su ba. Saboda mai jihar su ce, aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake zuba. To ni a matsayina gwamnan jihar Zamfara har gobe na ce ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba.
11: Mun samu labarin zanga-zanga da aka yi a bisa titin Shinkafi zuwa ƙauren Namuda. Sannan kuma mun tattauna da wasu al'umma da suka fito daga wasu yankuna na Zamfara, inda suka tabbatar mana da cewa akwai garuruwa sama da 50 da mutanen waɗannan ƙauyuka da an tarwatsa su.
2: Dan ta da bai gagare mu ba, saboda kamar yadda na gaya miki, muna nan muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Kwanakin baya ai akwai irin wannan garuruwan da aka tarwatsa su, amma yana tabbatar miki cewa mun je kuma mun ajiye jami'an tsaro kuma sun kuma suna rayuwarsu. Akwai wurare da yawa da muka yi, kuma har gobe muna kan yin haka. Akwai ƙauyuka a wajejen Gumi da Bukuyin wanda mun ji mun mai da su wurarensu, kuma abu ne wanda gwamnati nan tana kai, kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa duk irin wannan mutane da ikon Allah sun koma gidajensu sun ci gaba da rayuwarsu.
11: Gwamna, kana ta maimaita kalmar cewa babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, sai dai kuma dalatar ji ya nuna kamar ya gagara hukuma.
2: Allah bai isa ba. Babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati. Lokaci ne kuma insha Allah shi kanshi za mu same shi. Ba zan yaba da lokaci ba, saboda ai yaƙi ɗan zamba ne. Ba za ka iya cewa lallai-lallai gobe-gobe za ka ga wannan abu. Amma dai bisa ga irin matakan da muka ɗauka, ina tabbatar maki da cewa lokaci ne in Allah yarda zai zo hannu.
11: Kamar yadda ka ce ka ɗauki askarawan Zamfara, sannan kuma ka ɗauko civilian JTF daga Borno.
2: Kwarai da gaske.
11: Ga kuma sojoji gwamna, ga 'yan sanda.
2: Kwarai da gaske.
11: Sannan an jiyo ka a baya kana cewa ka ma san maɓoyar wasu daga cikin wannan 'yan bindiga.
2: Kwarai da gaske.
11: Me yasa ba za ku iske samun maɓoyarsu ku?
2: Ai yanzu abin da muke yi kenan. Ina tabbatar miki da cewa irin wannan 'yan ta'addan da yawansu mun riga mun same su wasu suna hannu wasu kuma sun riga sun tafi lahira so abu ne wanda zamu ci gaba da shi kuma da ikon Allah zamu samu nasara akan wannan yan ta'adda
11: daidai lokacin da ake fama da matsalar nan ta yan bindiga sai kuma aka samu labarin billar suna dasa nakiyoyi a wasu yankuna na jihar Zamfara
2: na'am
11: ya kake kallon wannan matsalar
2: muna nan duk wannan bai sa mun razana ba kuma ba za mu razana ba abu ne wanda zamu ci gaba da yi abu ne wato annoba ce sai an yi da gaske saboda gwamnati a shirye take a koda yaushe ta yaki wannan yan ta'adda kullun sukan zo da sabon salo saboda ka in kida ya canza rawa ma za ta canza abin da suke yi muna gani saboda haka zamu ci gaba da bin su zamu ci gaba da bin kididdigin inda suke samu wannan abuwa ina tabbatar miki a kullun muna kama irin wannan mutane ko yau din nan a wasu ƙauyuka mun kama irin wannan mutane wanda suke da sanakiya a wurare daban-daban da makamantan su kuma zamu ci gaba da neman su har sai Allah ya sa mun ga ƙarshen su insha Allah
11: bari mu da bangaren siyasa kawai sai aka ji gwamna ya koma jam'iyyar APC da ya kada a zaben 2023 shin wannan matsalolin lamba ne ya kai gwamna kuma APC
2: wato idan zaki iya tunawa irin matsalolin da party mu lokacin PDP yake fuskanta wanda kowa ya sani PDP nan ta rabu gidaje daban-daban saboda haka dole kai kanka kai makanka fada kaga cin shin menene mafita la'akari da irin canje-canje da sauyi da muke kawo a jihar Zamfara shin za ka yi takara ne in ba ka da party APC kusan zan ci miki ba ta da wannan matsala a dai yanzu a Najeriya saboda haka mafita ne kuma mafitan nan shine cewa ka nemi party wanda kusan cewa bai da wannan matsaloli kuma ko a lokacin ai na faɗa ma al'umma cewa dalilin zai sa in koma ko in bar PDP shine cewa sakamakon da kotun koli za ta bayar wanda kuma na jira aka samu wannan sakamako kuma sakamakon ya nuna cewa jami'iyyar PDP an kashe ta ko ta mutu saboda haka dole
11: akwai PDP
2: amma tana cikin rikici iri daban-daban ba duk wanda zai yi takara a ƙarƙashin jami'iyyar PDP ina tabbatar miki da cewa yana cikin matsala saboda irin harkokinsu da irin matsaloli na kotu suke fuskanta Allah kaɗai zai warware wannan abu saboda haka dole ne ka nemi mafita shi yasa na koma APC kuma kafin yi wannan na tuntubi duk al'umma su bani shawara me suke ganin mafita
11: to yanzu idan aka fara yakin neman zaɓe da me zaka koma wa Zamfarawa bayan ka ci a baya APC ta gaza
2: ai yanzu siyasar yanzu ba wai maganar party bane ba maganar mutum ne kuma ina tabbatar maki abubuwan da muke ma Zamfarawa ta kowane fanni fannin ilimi fannin noma fannin kiwon lafiya ci gaba na rayuwa da inganta al'umma ba abin da mamu ba a lokacin da muka shi wannan mulki albashi a jihar Zamfara 3,000 ne muka mai da shi 30,000 muka zo muka mai da shi 70,000 na biyu pensioners tun 2011 wajen kusan shekara 13 ba samu haƙƙin su ba yau a jihar Zamfara duk wani pensioner ko yana da rai ko bai da rai mun biya shi haƙƙin shi mun kawo canje-canje ko asibitoci kaɗai da muke da su mun gina general asibiti muna da guda 10 yanzu haka wanda duk wata na'ura da ke tunani da ake yi a jihar asibiti mun sa musu alhamdulillahi mun yi abubuwa da yawa a jihar Zamfara
0: to da lawan dare gwamnan jihar Zamfara a Najeriya kenan to masu sauraro idan ku lika shafin mu na BBC Hausa.com akwai labaran da muka wallafa babban labarin da ke kan shafin na cewa abin da ya kamata ku sani kan zaben gwamnan jihar Ekiti na yau akwai labarin wasan da kuma labarin jihohin Najeriya goma da aka fi wa zamiyar bashi a shekarar 2026 duka waɗannan labarai da ke kan shafin kuma ya ƙarshen shirin kenan wanda Khalifa Shehu Doka ji shirya Ahmad Wakili ya haɗa mana sauti Ni Aisha Sharifova nake cewa mar'ida kunan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.

0: Ma sauraro barkanmu da warhaka. Rabi'a cika barin ka cike farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin amsoshin takardunku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. Tambayar mu ta farko a wannan makon ta fito ne daga ne na Hannatu Adamu daga Accra, Ghana, wadda tace a tambaya mata masana abinda ke kawo ciwo ruwa da kuma hanyoyin kariya. To ne na Hannatu abokin aiki na Aisha Aliyu Jafar ta tattauna da Professor Shehu Yusuf ƙwararren likitan fata a asibitin koyarwa na Aminu Kano ga kuma yadda tattaunawar ta su ta kasance.
1: Wayansu cututtuka ne da suke samun wato sarkanin kafan mutane shine aka dauka cewa watakila an fi ganin su a mutane da suke ta'ammali da ruwa, shi yasa kake kiran su wato cin ruwa.
2: Na'am, to kamar menene ke haddasa mutum ya samu cin ruwa?
1: To farko dai ƙwayoyin cuta ne daban-daban, ba wai kala ɗaya ne suke kawo cin ruwa ba, sai dai dukkansu sun dawoma kan cewa cututtukan suna samun wuri ne da ke da danshi tsakankanin yatsu. To shi wannan abubuwan da suke kawowa ɗin kamar yadda na faɗa suna da yawa ƙwarai da gaske, shi yasa wani lokaci mutum zai ta sa magani ya ga yaƙi warkewa, saboda ya kan ɗauka kaman ciwo ne kala ɗaya. To amma misali wanda yake sa matsatsan takalmi ko boot ko kuma mutane da suke aiki a ruwa kaman masu su ko masu aiki da ya zama kaman aikin lambu, su suka fi yin irin wannan ciwon da ake magana.
2: Kamar mutum farko mai zai ma ya kare kanshi daga samun cin ruwa?
1: To ya kamata ce duk lokacin da mutum ya sai takalmi ya zama ba wanda yake ya matsaye shi sosai ba ne, ko kuma takalmin ba zai zama ko da yaushe mutum yana sa takalmi sau ciki tunda safar dare ba, to saboda wurin zai danshi, sannan ƙwayan cuta daban-daban suka iya girma a wurin sai su jawo wannan matsala. Ko kuma mutanen da suke aiki irin na lambu ba sa sa takalmi, to kaga a wajen za su iya ɗaukan ƙwayan cutan da zai kawo wannan shi cin ruwan.
2: Cin ruwan a kafa ne kawai ake samun shi, koko akwai wani sassan jiki da akan samu shi cin ruwan?
1: A duk inda yake da wato danshi za ka iya samun abin da kira cin ruwa. Shi cin ruwa ba haushe ne kawai ya sa shi, amma abubuwa ne suke da wake samun matsi-matsi. Misali za ka iya samun tsakankanin yatsun hannu ga masu irin ta'ammali da ruwa ko irin masu aiki wajen gyaran gashi da suke kullum suna taɓa gashin mutane da hannu, ko kuma wanda suke aikin girki za su iya samun irin wannan a hannu. Sannan kuma akan samu cin ruwa a tsakankanin hammata ko kuma ƙasan nono ko kuma tsakankanin wato matse-matse, duka dai cin ruwa za a kira su. To amma dai kamar yadda na faɗa ba ciwo ɗaya ba ne, cututtuka ne daban-daban, shi yasa kamar yadda na faɗa suna da bambanci tsakaninsu, ta yadda likita ne kawai zai iya bambanta wannan da wannan, ta yadda in aka bada maganin wannan shi zai yi wannan kuma ba zai yi ba, to abin da yake faruwa kenan.
2: To kamar menene maganin shi, don kamar mai tambayar na cewa gashi tana cin ruwa yana zafi da ƙaiƙayi da abubuwa kuma an yi ta magani baya warkewa, kamar me ya kamata ta yi kuma menene maganin shi?
1: To kamar yadda na faɗa, na farko dai mutum zai rage danshin wurin ya sa ya zama na kodayaushe yana barin tsakankanin yatsun suna samun iska isasshe yadda ba zai zama da danshi ba, saboda wannan danshin shi ne abincin wato wayannan ƙwayoyin cutar da suke girma a wurin. Sannan kuma kamar yadda ta faɗa, ko da ta je asibiti za ta iya samun wannan matsalar, saboda idan ba ta samu ƙwararre ba zai ɗauka cewa cin ruwa ciwo ɗaya ne, saboda haka za a ba da magani a yi ta wahala kuma ba tare da ya warke ba. To abin da ya fi dacewa ne gaskiya ta je asibiti a duba, za a iya gane wani irin cin ruwa ne take da shi kuma wani magani ya kamata a bayar don ya warke.
0: Farfesa Shehu Yusuf ƙwararren likitan fata a asibitin koyarwa na Aminu Kano kenan. Tambayar mu ta gaba ta fito ne daga Isa Mato mai fada daga jamhuriyar Niger, inda ya ce yana son sanin wanda ya fara kera makamin ƙare dangi wato atomic bomb. Abdullahi Bello da Ginza abokin aiki na ya tuntuɓi Farfesa Yusuf Aminu Ahmed, tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
3: Wata sinadarin nukiliyan da ake samu a karkashin kasa ne, shi ma ma'adanin kasa ne, yadda kowa ya san ake fitar da su gulagulai su abun nan a ma'adanin kasa ne. To shi uranium ma wani ma'adini ne wanda Allah ya sa a karkashin kasa. To shi ma'adinin uranium din shi yana fanni biyu ne. Na ɗaya fanninsa wanda ya fi yawa a ƙasan shi ne wanda yake kwance shi ana kiransa fertile, wato shi baya fitar da abun nan ɗin nuclear sai dai kamar a ce an tafasa shi. To akwai wani kuma kaɗan cikin kashi ɗaya bisa ɗari ɗin shi kuma dama tafasasshe ne a ƙasan ma haka ake samunsa. To shi ma'adinan nuclear bomb din nuclear da wayannan ne ake yi, amma ana an fi son yin shi ne da wanda yake a tafasasshe ɗin wanda yake da ƙarfin sa. Dama ba wai an so a yi bomb din nuclear ba ne tun farko ma ana neman yadda za a samu makamashin da za a samu mawutan nan tarki da kuma makamashin da za a samu kasan turawa din nan su sanyi ne da su. So ana so a samu makamashin da za a ringa dumama gida da abun nan. To wannan uranium din nan shi an gane akan cewa in ka tafasa shi din nan za ka samu zafin da zai dumama gida, kuma za ka samu abun nan din zafin ya juya ma turbines din ka yi maka wutan nan tarki. To daga nan kuma sai aka gane to ba wannan zafin kawai yake fitowa ba, akwai wani tiriri. Wannan tiririn da yake fitowa tiriri ne wanda kuma in ya taba jikin ɗan adam ko wani abu to gama lalata shi zai yi. To sai aka ce to in dai wannan zai ma jikin mutum illa, to ai shi ma makamashi ne wanda kuma zai shiga aikin soja da shi.
4: Wace ƙasa ce ta fara kera wannan makami?
3: To gaskiya dai lokacin da aka gano makamin nan za mu iya ce in dai kera ta Amerika ta fara. To amma su waye suka kera ta, waɗanda suka kera ta ba 'yan Amerika ba ne, inda gaskiya ne za a duba. To a cikinsu akwai mutanen Italy, akwai mutanen Germany ɗin ma duka. Za mu ce Amerika ne dai ya yi wannan makamin, shi ya fara yin wannan makamin, kuma shi ya fara amfani da makamin, kuma shi kaɗai ma ya yi amfani da makamin a duniya har zuwa yanzu, ba wanda kuma ya sake yi.
4: Na'am, kamar ƙasashe nawa ne suka mallaki wannan makami zuwa yanzu?
3: Ingila ta yi. Russia din lokacin Soviet Union ake kiranta tana mahadar Soviet su ma sun yi. So daga baya-bayan nan China ta zo ta yi, sannan kuma Pakistan da ita India su kuma da aka raba su aka ba su independent. So su kuma tsakaninsu sun zama kishiyoyi, sai kowanninsu kuma ya nemi ya yi. To amma farko-farkon ita Canada ma ta yi nata lokacin da su Ingila da su waɗannan suna yin nata. To amma tunda suna su ba su karasar sun fitar ma duniya har lokacin da aka yi United Nations, wato ana kiransa
4: Majalisar
3: Ɗinkin Duniya. To daga nan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce to dole a tsaya a haka, in ba haka ba wata rana kasar da ba ta da imani za ta samu wannan makamashin kuma za ta iya ta kawo ƙarshen duniya kenan.
4: Na'am, wace irin illa wannan makami yake ɗauke da shi?
3: Bahaushe yace makamashin kare dangi, to wallahi haka ne abun yake kare dangi ne. Wato ita abu biyu ne da ita. Akwai tiririn da yake fitowa na radiation wanda zai ma illan jikin mutum ya canja launin halittun ɗan adam na cikin jikinsa banda kunan fatan da zai yi da kuma waɗansu abubuwa. To na biyu kuma akwai zafin da yake fitar da shi da wuta wanda zai kona gari ne gaba ɗaya. To kaga ko ba komai kai da wannan abun ya sauka ba kusa da kai ba, amma in iska ta hura wannan makamashin na wandan wanda zai bata launin fatan ɗan adam da kuma launin halittun da yake cikin ɗan adam, to zaka ga zai iso garin kuma inda iskan na ta hanyar garin ku ne.
0: Farfesa Yusuf Aminu Ahmed kenan, tsohon shugaban hukumar makamashin nukiliya ta Najeriya. Sai kuma tambayar mu ta uku kuma ta ƙarshe a wannan makon, wadda ta fito daga Abubakar Kawu Girgir, wanda yake son a ji shin yaushe ne aka fara buga gasar cin kofin duniya, kuma sannan wace ƙasa ce ta fara lashe gasar. To Malam Abubakar, akan wannan tambaya ta ka ina tare da abokin aiki na Muhammad Buhari Fage domin amsa maka tambayar ka. To bayya ka ji abin da Abubakar ya nema sani, yana son ya san yaushe aka fara buga gasar cin kofin duniya. Ku ne masana wasanni.
5: To Rabi'a, Malam Abubakar, ga amsa tambayar ka kamar haka. An fara buga wasan kofin duniya ne a shekara 1930 a ranar 13 ga watan Yuli, kamar kusan irin wannan watannin da muke ciki, amma watan mai kamawa. To 13 ga watan shi zuwa 30 ga watan shi aka yi wasan. So zaki ga duka wasannin da aka yi, zaki ga a cikin kwanaki aka yi.

0: irin wannan wurare su ne na farko wanda za su iya kawo ɗauki. Mun horar da su, muka mai da su ƙananan hukumominsu da lunguna da ƙauyuka, mun ba su kayayyakin aiki tun daga bindigogi, motoci, uniform da makamantansu, wanda kuma alhamdulillah wannan abin ya yi tasiri ƙwarai da gaske. Dalili kuwa shi ne, in ka duba waɗannan mutane da suke tare da al'umma a ƙananan hukumominsu da ƙauyuka sun fi jami'an tsaron federal government sanin lungu da saƙo na waɗannan wurare, kuma a kodayaushe suna nan zaune da waɗannan al'umma. Sauraka, wannan abu ya yi tasiri, kuma alhamdulillah tun daga lokacin abubuwa sun lafa fiye da yadda ake tunani. Yaddari da ce ke, kin san da inda aka ce akwai labari kan jihar Zamfara na ta'addanci, za ki ji cewa yau an kashe mutum 100, an kashe mutum 150 da makamantansu. To alhamdulillah cikin wannan 'yan shekaru irin wannan hare-haren da ake kawowa sun yi sauƙi ƙwarai da gaske.
1: Wani zai ce amma baya-bayan nan a samu hare-hare a wasu sassa na Zamfara?
0: Ban ce ba a kaiwa ba, amma irin yanda ake kaiwa a da.
1: Kana ganin ya ragu kenan?
0: Ƙwarai da gaske.
1: Kamar da kashi nawa kenan?
0: Zan iya cewa ya ragu kusan kashi 60 irin wannan hare-haren da ake kaiwa. Abu ne wanda za ki duba, za ki iya zuwa ki tambaya al'umma ko gaskiya ne wannan.
1: Amma ba ka magance matsalar gaba ɗaya ba kenan?
0: Ai, kamar yadda na gaya maki, abu ne wanda shekara goma muna fama da shi. Ta yaya za a ce a cikin ƙaramin lokaci a ce ka magance shi? Sai dai ka yi abin da za ka yi.
1: Matsalar tsaron nan yana daga cikin alƙawuran da ka yi wa Zamfarawa. Amma sai dai gashi kuma da yawansu suna kukawa cewa ba lalle ba na su iya zuwa gonakinsu domin su noma ba. Me ya faru ka kasa cika musu wannan alƙawarin?
0: Na farko ban yi alƙawarin cewa zan kawo zaman lafiya a lokacin ba, amma na ce zan ɗauki matakai wanda zai kawo sauƙi ga al'umma. Kuma na sani har ga Allah mun ɗauki wannan matakai na ƙwarai.
1: Kana ganin sun gamsa?
0: Ƙwarai da gaske. Ba za ka iya cewa 100% ba, amma an samu sauƙi. Dalili kuwa babu wata hanya da mu bi ba a matsayina na gwamna na tabbacin cewa na kare rayuwar al'umma da kuma dukiyarsu. Shekarar da ta wuce, in kika duba irin noman da aka yi a jihar Zamfara, ba a taɓa yin irin shi ba cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da sauƙin da aka samu. Duk wanda ya ce maki wai yau zai zo yau ɗin nan gobe-goben nan ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawar da shi, ba gaskiya ba ne ba, kuma ba irin wannan alƙawarin muka yi ba. Amma mun ce za mu ba shi muhimmanci, kuma mun ba shi muhimmanci fiye da yanda ake zato, saboda duk wani hanya da ya kamata mu bi, mun bi. Duk abin da ya kamata mu yi, mun yi.
1: A daidai lokacin da kake bayyana cewa an samu sauƙi a jihar Zamfara, 'yan kwanakin nan akwai ƙarin hare-hare da ake samu a wannan jiha ta Zamfara, sannan kuma ko kwanakin baya ma akwai dattawa daga yankin Muradin da suka je sasanci da 'yan bindiga domin samun zaman lafiya, saboda suna ganin gwamnati ta kasa kare su. Ka samu wannan labarin?
0: Tun farko matsayin da na ɗauka a matsayin na gwamna shi ne cewa ba zan yi sulhu da 'yan ta'adda ba, kuma ina kan wannan baka har gobe. Saboda haka ban ga dalilin da wani zai ɗauki doka a kan shi ya ce wai zai je zauna ya sulhu da 'yan ta'adda ba.
1: Amma
0: wannan ba ra'ayina ba ne ba, kuma ba zan yi ba. Na biyu, idan kika duba yanda yanayin ta'addancin nan yake, kusan ko ina yanzu akwai wannan matsaloli, ba ma a jihar Zamfara ba. Irin matakan da muka ɗauka na kare al'umma a jihar Zamfara da kewaye, to ina tabbatar maki ko ma ki je ki duba a matsayinki na 'yar jarida cewa abubuwan nan sun yi sauƙi, na farko kenan. Na biyu, dole ne a dinga samun hare-hare, saboda me? Su ma mutanen nan mun matsa musu. Saboda za su je su nemi wuri wanda sun san cewa ko ba su da ƙarhin da za su iya kare su, su yi abubuwan da suka yi. Duk yana cikin ta'addanci. Amma duk da haka, da ikon Allah, za mu kawo ƙarshen wannan matsala da muke fuskanta bisa ga irin matakan da muka ɗauka yanzu a jihar Zamfara, wanda mun ce ba gudu kuma ba jaya da baya.
1: Baka an samu tambayata, baka samu labarin dattawa wannan da aka yi garkuwa da su?
0: Na samu labari, kam na gaya miki cewa na ɗaya waya tura su je su yi sulhu.
1: Gwamnati ba abin da ta yi kenan?
0: Babu, ba wani abin da za mu yi, saboda na farko sun san matsayin mu akan cewa ba ma sulhu. Sannan shin su waye ne waɗannan mutane? Dan har yanzu ni ban san su wane ne wanda aka ce yau an yi garkuwa da su ba, amma na ji labarin cewa an yi. amma kuma waye ake su? Na bincika har yanzu ba a gaya min ko su waye ba, kuma nan muna kan bincike din, kuma laifi ne ga al'umma su je su yi sulhu wanda sun san cewa gwamnati ta ce ba ra'ayinta bane ba, me yasa za su yi?
1: Amma akwai jahohin da suke makwabtaka da jihar Zamfara, kamar wani yanki na jihar Katsina, sun yi wannan sulhun da kake cewa gwamnati ba za ka yi ba, kuma bayanai na nuna cewa sun dan samu sauki. Kana ganin bai kamata kai sulhun nan batun da abu yaki ci yaki cinye?
0: Ita gaskiya guda ɗaya ce, kuma ko da ake cewa wa'ansu jahohi sun yi sulhu, zan tambaye ki sulhun nan tsakaninki da Allah hararan da yake kaiwa yau an daina?
1: Amma wasu bayanai na cewa an samu sauki.
0: Ta ina ka samu sauki? Ta ya za a yi ka zauna kai kana gwamna ko gwamnati ka nuna cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati? Ni ban taɓa tunanin cewa ɗan ta'adda ya fi ƙarfin gwamnati ba. Saboda ni wannan ra'ayinsu ne, ba zan hana su ba. Saboda mai jihar su ce, aka ce mai ɗaki shi ya san inda yake zuba. To ni a matsayina na gwamnan jihar Zamfara har gobe na ce ba zan yi sulhu da ƴan ta'adda ba.
1: Mun samu labarin zanga-zanga da aka yi a bisa titin Shinkafi zuwa ƙauren Namuda, sannan kuma mun tattauna da wasu al'umma da suka fito daga wasu yankuna na Zamfara inda suka tabbatar mana da cewa akwai garuruwa sama da 50 da mutanen waɗannan ƙauyuka da an tarwatsa su.
0: Dan ta adabe gagare mu ba, saboda kamar yadda na gaya miki muna nan muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa mun kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Kwanakin baya ai akwai irin wannan garuruwan da aka tarwatsa su, amma yana tabbatar miki cewa mun je kuma mun ajiye jami'an tsaro kuma sun kuma suna rayuwarsu. Akwai wurare da yawa da muka yi kuma har gobe muna kan yin haka. Akwai ƙauyuka a wajejen Gumi da Bukuyin wanda mun ji mun maida su wurarensu, kuma abu ne wanda gwamnati na nan tana kai, kuma za mu ci gaba mu tabbatar da cewa duk irin wannan mutane da ikon Allah sun koma gidajensu sun ci gaba da rayuwarsu.
1: Gwamna kana ta maimaita kalma cewa babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, sai dai kuma bellatar ji ya nuna kamar ya gagara hukuma.
0: Allah bai isa ba. Babu wani ɗan ta'adda da ya gagara gwamnati, lokaci ne kuma insha Allah shi kanshi za mu same shi. Ba zan iya ba da lokaci ba, saboda ai yaƙi ɗan zamba ne, ba za ka iya cewa lallai-lallai gobe-gobe za ka gama wannan abu. Amma dai bisa ga irin matakan da muka ɗauka, ina tabbatar miki da cewa lokaci ne in Allah yarda zai zo hannu.
2: Dauda Lawan Dare, gwamnan jihar Zamfara a Najeriya kenan.
3: Domin ci gaba da samun labarai da dabi'un su, sashen Hausa na BBC ya bude sabuwar tasha a manhajar WhatsApp.
4: Sai ku biyo mu a tashar tamu ta WhatsApp domin samun ingantattun labaran da suka shafi rayuwarku.
3: Sannan muna fata za ku ci gaba da bibiyar mu a Facebook, Instagram, YouTube da kuma X domin tafka muhawara akan labaran da muke wallafawa.
4: Kada ku manta shafin mu na internet wato bbchausa.com na ci gaba da wallafa labarai da rahotanni da bidiyo da kuma wasanni kan al'amuran yau da kullum.
3: BBC Hausa, tasha mai tafiya da zamani.
2: To masu sauraro, duka a ƙarshen shirin kenan, amma kada ku manta za ku iya sauraron shi baki ɗaya da kuma sauran shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com da za ku iya karanta labaran da muka wallafa muku. Yanzu kuwa madadin Lawal Nuhu Suleiman da ya hidimar sada mu da ku da sauran abokanan aiki, bada Masu Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwanan lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.